0: bini khorang no bo sing te bo kwang ko ke khana lai nei no ka khana dong di tam jani sana nai to ka ang khana no tam sa sana na gen
1: ang khani gi sa tor slat nang mai la ang nu gyang tong ta ma ko nan gi sa komjuri ing tong ha sos ma tang to bo jagi
0: dong kyang ni ni ba ge ro ang lai di sin dong ge tabung ni hai na hai o zora sing ra samung bini khana lai phi won tam ra samung tabuk sing na khana nai
1: ᱚᱢᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱝ ᱱᱚ ᱨᱟᱜᱟ ᱠᱷᱞᱟᱭ ᱟᱝ ᱠᱚᱠ ᱛᱷᱟᱭ ᱥᱤᱢᱟᱱᱤ 22 ᱛᱟᱨᱤᱠ 22 ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ 2017 ᱵᱚ
0: ᱫᱚ ᱚᱨ ᱥᱟᱢᱩᱱᱚ ᱦᱚᱸᱜᱮ ᱥᱤᱝ ᱠᱷᱟᱱᱟᱞᱮᱱᱟ ᱛᱟᱵᱩ ᱠᱤᱱᱤ ᱱᱤ ᱥᱟᱜᱵᱟᱭ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱥᱤᱡᱟᱜ ᱫᱟ ᱥᱚᱢᱩᱱᱟ
1: ᱟᱣ ᱟᱝ ᱥᱟᱜᱵᱟᱭ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱢᱟᱱᱤ 2 ᱱᱤ ᱥᱤᱢᱟᱱᱤ ᱨᱤᱞᱤᱥ ᱠᱷᱟᱭ ᱢᱮᱭᱟ ᱠᱚ
0: ᱠᱟᱛᱟᱞ
1: ᱛᱟᱞ
0: ᱚᱵᱚ ᱣᱟᱱ ᱥᱩᱭ ᱫᱚᱝ ᱛᱮᱵᱚ ᱱᱟᱝ ᱵᱤᱥᱠᱟᱝ ᱜᱚ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰ ᱠᱷᱟᱭᱱᱮ ᱠᱟᱨᱤ ᱱᱟᱭ ᱵᱚᱱᱚ
1: ᱟᱣ ᱟᱣ
0: ᱞᱩᱜᱨᱚ ᱱᱤ ᱵᱟᱜᱟᱭ ᱠᱷᱟᱱᱟᱞᱮᱱᱟ ᱠᱟᱝ ᱠᱮ ᱵᱤᱱᱤ ᱨᱤᱥᱟᱢ ᱛᱟᱵᱩᱠ ᱛᱤᱭᱟᱨ ᱠᱷᱟᱡᱟᱜ ᱵᱚ ᱵᱚ ᱵᱤᱥᱠᱟᱝ ᱜᱚ ᱛᱤᱠᱷᱞᱟᱭ ᱱᱟᱱ ᱵᱟᱜᱟᱭ ᱥᱮᱝ ᱫᱤ ᱫᱚ ᱛᱟᱠᱩᱠ ᱯᱨᱚᱞᱟᱫ ᱱᱤᱱ ᱨᱤᱥᱟᱢ ᱞᱚᱥᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱᱟᱞᱮᱱᱟ
1: Sırık sırık bıkanan go, sırık sırık.

0: ngày sẽ lặng sử dụng tổng bộ cái này kèm ta bài
1: Rõ là này thì đồ rửa xong mùng sử kia, rửa xong mùng nó rửa xong bây rửa khá, rửa xong mùng nó bùi nì thani yà phụ rửa khá. À sức bây chì mì kì nì mùng nó nâng bì xà rì mà nâng tèo bức xăng ngà thang ngà nâng ngoan xuôi đà mà nâng. Tâm hùng là tàu bức tò album khá yà kè, eba nâng cinema rô gò, phim rô gò nâng nì rửa xong mùng nó nâng đà yà ngà kè tò. Kì xà bì xà rì mà nâng kì xà kù trúc hà yên ngô. Agi nà zò rà kì tàu bức. Agi rửa xong mùng tăng sà tì kè rửa khá, kà rì rửa khá, xì rửa khá, bùi nì bức xăng ngà xà bì rửa khá ngà kè nô. Pir zagi thangwa ra samung, ta nini mungbo apuru sini zagi thangwa, tabu fe kisa kutu kunga itangwa, tamu gan suknu.
0: Film zara amok lai ne borok to tabok zara ano khunzu phugya kha ani be temon kisu e awai ngya kya de ba nge chei karone ang ngon sok mani kenu kese der madhyama release khlai khorang no ang jodi chawar kha ke par borok ano sinin na nang mani sarte ho jodi borok ringhan kha ka ang sini jan na ta
1: do umor tiruk tiruk ke lai thang jong umor tiruk tiruk ke bangai tong go tam hne wan su ku umor bangai thang pano sa ja sa ja ni ni ja an har mong no mana na nei da wan suk na nang
0: asa le ang khai ta mana hi ang asa khai tong ta
1: do bela bela kana hambai ta ku ka prolad tai khana khana je khana tong rang ang sanam sung tini yang mela gor am sai ni ang silgati phaising phaisok ba ja ka ta ku ka prolad joma tia bini nog ang tini asu bo ba kok salai tong layo resap mung bini bela khano bo kerang tai resap namu sung jago tai bini buskang nahar mung resap mung noti ka bang ma bini tiar khlai ja ka tong am ha gena sakano ro khana khana tiruk tiruk kengka asung no ang sitang tiruk tiruk ke kabam ko ko salak ya razam wa bini khana lakya jora kisi sa prolad ni nahar ka ang prolad no no bela bela kan hambai maro o jora ni ni kisi sa jora sang roman bagai sini fm ujjain to elam karanga pando bela bela kan hambai prolad no no hambai
0: hambai
1: khana tonai khani ta ko kate buksu no bela bela kan hambai maro o jora tin khai khana to mani bagai 101.6 megahertz fm ujjain to no FM ujjain to tabuk andarok asuk jorti khana ka LM kareng pandano LM kareng pandawang takok prolat bai kok salai tonglai mani bini alang mani kok donor khana ka tinin bagi asang ni sitang joto khana tonglai rono belai belai khana hambai khulum bai kha